niwamagegania tugithie na mbere na ihoya ritu nigetha tucoke turihe bill sheet. Ladies and gentlemen, ihoya ritu muhari wa gatano, mwathani witu ni munene, akagia uhoti muno, umenyi wake nduri gituri. Rosine roho mothe twagutambura ngai witu wa iguru kuringana na kiugo giaku nikio turakuhe ithua ria wombire na muhianire waku we ngai witu wi munene muno wi uhoti muno wa gutururira miciini bururiini mawirainĩ maitu thirikariini ngai wi na uhoti munene wa gutururira umenyi waku nduri gituri ni twakuinamirira twagucokeria ngatho muhari wa gatandatu ugaga atiriri andu aria ahoreri Jehova ni manyitagĩrĩra no andũ arĩa aganu nĩ kũharũrũkia maharũrũkagia o nginya tĩĩri-inĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ mwathani twahoya gũtuĩka andũ aya ahoreri arĩa ũgũtũũra ũnyitĩrĩire na warĩa imaramari na aganu-rĩ mendithie gũkwenda gũkũhũgũ

0: kua tuge tu ni thengiu mutina hia mwi moyo e gatagatini ka ruo ruru wothe ni wega gatagatini ka mori tu mundu agetha ka undu angira ngai ni wega Naru mundu akiraga akoria tiriri kai ngai uimaku kai ngai uimaku ngai ari ogitini giake niguo thino tuikaraga niyo I mathina maingi tondu tutikaraga iguru ona twahonoka twenda ngai twahoya twahoya tutihoyaga tugacoka tugathie guikara iguru
1: amen
0: tuikaraga muhuro wa riwa niguo Naru muhuro wa riwa Jesu akiaria akiuga ni guku thi murionaga mathina maingi
1: amen
0: ru mathina ni maingi twonaga o muthenya Nona tuona mathina ngai aratwira ndagatutigana ni ekurathima wira amoko manyu no muthie kunge na murute wira na muria na munywe
1: Amen
0: Ndoka kumumiriria uguo
1: Amen
0: Ni hari na mudro meigigeithia tondu muthenya umuthi no turakungwira
2: Ana Mr. Kamau
0: Hello Mr. Kamau
3: Jeje tawo Simon Kamau
0: Samaita
3: Baba Sam
0: Mate Baba Sam
2: Ida wa Samu.
0: Ida wa Samu. Nii jitago wa gojiri deka meme ine kayo kamu igi muthenya wa kiumia roshi inere. Tutikiri ya gaita hali ya muoyo na we.
3: Nimi.
0: Degi umuno makiria. Ida wa Samu wewe kaga atea?
3: Kutumaa uniform. Ida kumaka uniform goko. Nori ukesho kagi dhama. No masista mamutumia neri me goko.
0: O marutaga wera hau.
3: Eo ugono ginya ikiro kire kumete kabu.
0: Nuu ro kire kudashiga na ida wa Samu.
3: Adakinya kedo dinasaro bu. No ni da kora bro ko si ne heu. Na bisio de ni hete.
0: Oh my goodness. Oi mak kwanyu niku. Tikuria wikaraga kwanyu. Jira kwanyu. Doria kwanyu kuria woimire. Ni
3: wito kuria jiare yo.
0: Mundu angiurio kwa waigaga kwao kuri imite mucie kwao.
3: Makoyo Murang'a county.
0: Murang'a gwito. Daria thayo wa ngai. Thank you ndo wako kagutethia sister cia mutumia waku. Thank you nikuroka. Naru iguru ria mothe thank you tondu wi muoyo na ndunahia na ndu acio matihete.
3: Niguo. Oyo na niguo turera na niega mutu ugima wa mwiri wiho.
0: Ido nigwetho ciethagwo.
3: Niguo twerana.
0: Na tutikuma Kenya tuthame tutuike Uganda kana Tanzania ithu turi ya Kenya.
3: Niguo no nginya tukindiria.
0: Na tugwikara tukihoyagira bururi uyu.
3: Niguo.
0: Na ngaiye na mifango miega iguru ritu niguo.
3: Niguo niguo.
0: Nidacokia ngatho, ithacokia ngatho. Riu muthenya wa muthi ithe wa Samuri. No ona kuhana oro uguo niturakungwira arume.
3: Niguo.
0: Naru wewe wikaga atia ithe wa Samu?
3: Ate?
0: Wikaga atia? Wajira wikaga atia?
3: Nie ndutaga wira wa plastics. What is recycling?
0: Okay.
3: Eya.
0: Riu niundu wa kwirutaniria kuria wirutanagiria ri. Uri ta mudrume ukarora Samu waku no ukarora gwaku ri.
3: Niguo niguo.
0: Hamwe na arume aria angi othe matuthikiriirie ndahoya kuma gwa kameme kayo ka mwingi tukimukungwira Happy Father's Day na ndahoya tha cia Ngai. Nigetha muhote guthie na mbere na mawira maria murutaga.
3: Niguo niguo.
0: Na rucini rwa muthi no nyende kuria arume othe matuthikiriirie maturekere ni mahu maundu maria twaragia moru turi atumia turi ciana ciao muturekere ni tondu mwaga guturekera mwatukua ni mugukua murigo muritu muno.
3: Okay.
0: Naruku daria ngiariria arume no na gutuika niwe daririria haha.
3: Na cokia gatho.
0: Wega wa Ngai uroku igana ithe wa Sam. Naru rucini rwa muthi ri. Ndirenda gwitia muthikiriria wakwa haha ngiri ikumi. Nagetha nguikirie we ithe wa Sam ngiri ikumi urugamirire athuri ati ni oheirwo kindu kuma gwa kameme gatagati-ini ka ruo. Na ti ciakwa ti nie ndaruta. Iku makore mudikiriria, hemudrumio, hemudrumio heri iruo hawo.

0: rwibaruge thie na mbere gwaka meme kayo kamu ige negucokeria ngai ngatho ri oringaga ciama na kahe andu ake kirigiriro tondu ngai akoragwo hakuhe na ngoro iria ithuthukete rucini ro muthe ni ndakorwo ndaraniria na thuri atandatu kuma kuria mwena wa Gikomba aria maiyuire maithori ni tondu biashara ciao ni ihire rojini rwa umuthi ni ihire na ni tondu muthenya umuthi ari mweri mirongo iri ne mwe wa June ni muthenya wa gukunguira arume aria metagwa fava roho wa ngai ariria ngoro yakwa ati tutingihota guteithio the no tungikira tu kirigiriro kuri maiganona na damerira ngiri ikumi ikumi ikumi atandatu na ru tondu ikinyite ngiri mirongo kenda iria mwahe ngiri mirongo kenda ni ngwenda kuhura thimu ringi njaririe arume angi eri mongerereke mudrume ukinyite muico wake ucio wathira kindu giothe ni nguhura thimu angi eri mongerereke na ciongerereka makiria no ngwikaguo muthikiriria kameme we wa ngai ngai akurathime ngai akugitagire ati nie wira wakwa no kugweta na inyu mugatamburukia moko cioka nyingi no guo ngwika nake ngai aturi agocetwo Menyu mana besha ingi ngiri mirongo iri thimuini iyo iratigarite cia mutumia uria ni muririkanaga mutumia uria turaruta mbaini arutaga wira wa mba nigetha twana twake turie araikaraga nyumba ihana tari kiugo ni undu wa muthikiriria wa kameme ma nyumba manira akirwo nyumba rumu ithatu ya mahiga ne rarika ni ndi kunyumba ni rangiru ni rangitigitie kuhakwo na njake kioro ndigaritie kioro joke jethere mutumio ucio ndiramwirire eguthie Gikomba agire nguo endagie ndimurute ba nigetha turi uigaga ni kuri ngai igoro rujini rwa umuthi ni ndirenda kuhura thimu nigetha njaririe njaririe athuri angieri nake ngai aturi ahetwo goci thank you ngai urona thima thikiriria kameme ngai uromatanahira we na rijui ni unjiguaga na tondu nduragio kiuria tutigukuria rujini rwa umuthi ni aya ma roka gwitwo handu ha mathie kanithaini makaheo kiugo giaku ri mathie kugambu indo ciao ikihia no tondu wi ngai ndukareka bururi uyu uhuke na ndukareka bururi uyu uthire gutira makania maria tuigwite ngai ndakareka bururi uyu uhuke kana bururi uyu uthire ikarai mitamboini Jehova thie na mbere na gutuonekera ni aritha ndwimbo ru no nguhura nigetha rurike
1: Mom, I want a strong one.
2: No, Shabiki I want the one that's strong.
3: Ikiriria, World Cup ni nyitete dinga. Na uwe atia, gotiri kidu kiega, takwiro ila shiko shio othe shia mufira. Uwe na kokehu, kanole na rataku wa mufira, kanole wika.

0: hello ne wa ngunjirire nge ne kuhura ndahura na thimu nge na kenda tuhote kunyita na riu ri tondu ni ndongererwo mbeca ndirenda kuongerera arume ange no we nake hau na akorwo ni mundu na mutigetikire kuhe mundu utahiriirwo ndamuthaitha
1: ndiranengera mundu wothe ohiriirwo
0: tondu ruo ruo ru ndu ruo ruri mundu araigu mutikareke mundu utaigwite ruo akorwo ni ekugia
1: mundu wothe ndiranengera thimu ni mundu ni muhire
0: kuma gikomba reke jarie nake
2: jereu
0: uri mwega
2: wa muno e
0: witagwo atia dadi
2: witagwo kariuki wa mwangi
0: kariuki wa mwangi we indo ciaku ni cia hea
2: bro de block C19
0: ukoragwo block C19 witaga atia
2: wendagia uniform
0: wendagia uniform na ni cia hea
2: ciothe
0: riu muthenya umuthi kariuki ri turakungwira arume aria twitaga baba
2: thank you
0: na kuma gwa kameme kayo kamuingire nitukwenda gukuhu henda inegene na hau muno nitukwenda gukuhura jaki na ngiri 10
2: thank you
0: na ngiri cio 10 uthie tu na cio cia muhuko umenye kuma gwa kameme nituribata na arume aria matuthikagiriria
2: thank you
0: na tondu nduri mutinie moko ngai ena tha nawe niguo ngai ena tha na no maundu no mekwagirira ndaria thayu rehe mundurume ungi hello witagwo atia
2: witagwo mwangi wa gaiciru
0: mwangi kuma mwena uriku
2: gwitu ni muranga
0: andu a muranga muti akiingiha riu mwangi we niki wendagia
2: ni nyendagia mihuko
0: ati wendagia ki
2: mihuko
0: mihuko
2: bagi cia thukuru
0: bagi cia thukuru na ni cio ciathiĩ ciothe
2: ciothe ciothe twona
0: atĩrĩrĩ mwangi ngai nĩ arĩ tha na andũ ake na ndũnatinio moko nĩ twanyitana tũrakũngũĩra arũme na nĩ tũgũkũhe ngiri 10 kuma gwa kameme kayo ka mũingĩ at least ũthiĩ gwaku kũrĩo na kũnyuo nĩ njũĩ wĩ mweterere wega wa ngai ũrokũigana thayũ wa jesũ thengi mũndũ wa mũico mũndũ wa mũico hello witagwo atĩa nawe wendagia kĩ wendagia nduka ya kĩ
3: indo ngĩrĩa nguo iratũ cia thukuru
0: na nĩ wahĩrwo we rĩu kuma gwa kameme rĩ nĩ tũrakũhe ngiri 10 ikũnyitĩrĩre wĩinũke nĩ nini no wĩinũke ti wĩna kĩndũ mũhuko tondũ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gũkũngũĩra arũme na kuma kameme nĩ tũrahoya thayũ wa ngai na ũtugi wa ngai na tũkamũcelebrate arũme a bũrũri wa Kenya nĩ ũndũ wa kwĩrutanĩria thĩinĩ wa mĩciĩ yanyu kũrora atumia yanyu kũrora aciari yanyu kũrora ciana cianyu arũme ngai aromũtirĩra gĩthithi na aromwĩka wega thengio mũno mũno makĩria tũkwamba gũkinyia hau gwa kameme kayo ka mũingĩ kũgĩire na mwaki kũrĩa mwena wa Gĩkomba andũ mahĩrwo indo nyingĩ na mũthenya ũyũ nĩ wa gũkũngũĩra arũme kwoguo atumia mũnjĩtĩkĩrie tu nĩ tondũ nĩ mũthenya wa gũkũngũĩra ababa twatĩa ababa ngiri 10 na tiniĩ ndaruta mũhuko ciarutwo nĩ athikĩrĩria a kameme na rũtha rwa kameme kayo ka mũingĩ ngai arorathima kameme ngai aromĩrũgamia na ngai arorathima andũ aya mũtũthikagĩrĩria na inyuĩ mũtambũrũkĩtie guoko rĩu rwĩmbo rũrĩa ndĩmũtinĩirie reke ndĩrũtũme rĩngĩ special dedication kũrĩ inyuothe mũtwendete and especially andũ arĩa magereire maũndũ maritũ Jehova akoragwo hakuhĩ na andũ arĩa mathuthĩkĩte ngoro wega wake ũrotũigana nĩ thaa 2:41 tũrĩkie nĩgetha tũnyitane thĩinĩ wa Holy Communion kana actually no tũnyitanĩre ndagĩka ĩno thĩinĩ wa Holy Communion reke tũnyitanĩre ndagĩka ĩno thĩinĩ wa Holy Communion nĩgetha tũthiĩ tũrĩkĩtie ũhoro ũcio nĩ ngwenda tũharĩrĩrie our emblems tũharĩrĩrie hena mũndũ ũroria namba ĩyo ya M-Pesa mwatũma nĩ ĩrĩkũ nĩ 0713 017 500 0713 017 500 nĩ kwĩandĩka Lucy wa Ngũnjiri Nayo ikoragwo ya pi ndukanjethe nayo gatagatini ka wiki ndugatume message tondo na ndiethoma na ndiciona na ndukanjethe nayo gatagatini ka wiki wiciria ni ukunjetha nayo iyo ni ya maundu maria mekagwo kamemeini hindi ya pills o dagika ino na gaidag nioe dige tikira nie kwa ya besa icio ciade ya mahereirwo nigetha ndeteithie nacio nie itahereirwo tondo ni njoe thi togora ni joe gai nionaga na gai nioe goro kogo deha hagiari horo wawe hoke kudhine wa maria mwode direka na ke gai ature gai wakameme kayo kamwige daigire na dagika mirogwe na naigire good morning.

0: tuhoire ithare ya dinasara na thafuri igana ria mirongo ena na mugwanja na tuona thafuri ni heaga andu kirigiriro yumagiriria andu icuvaga mathina maito tutari turamakora thafuri na to ni tuhoire tukuhoya ndagikeno na njira nguhe turi thafuri thini wa thafuri igana ria mirongo ire na ithatu we niwe dirire maitho mwandiki wa thafuri akiuga na niguo tukuga na ithwiro cinirwa umuthi ngai mumbi wa iguru na thi ithuere athuri matutongoreti atumia na kena iritu na ciana bururi wa Kenya na kuraihu na Kenya ri we ni we ngai witu tutireire maitho maitu o we uikaire thi ku iguru atirire o ta uria maitho madungata maroragiriria guoko kwa muthuri uria uciathaga ri ningi ta uria maitho ma muiritu ndungata maroragiriria guoko kwa mutumia mwene no taguo maitho maitu turi bururi wa Kenya turi Africa Asia Australia America Canada Europe ithuothe mwathani gikomba uguo niguo maitho maitu makurorete we Jehova we ui mathina ma bururi wa Kenya we ui mathina ma micii itu we ui mathina ma kanitha waku mutheru we uiirwo ni tha we niwe maitho maitu maruthiriirie tutirire githithi giaku mwathani o nginya utukinyirie wega waku no tuteithie gukwenda tukinyirie wega waku Jehova tukinyirie wega waku amu turi ahonie kirario na o kuhonio turi tuheirwo ni maundu maria tuiguite na tukona tukinyirie wega waku mathukuru ni kugeire ngoma mahinya moru ma mucukani mathukuru-ini maitu mwathani ciana citu igitirwo na icenjie tukinyirie wega waku thiini wa thirikari twakuhoya tukinyirie wega waku thiini wa kaunti ciothe twaguthaitha tukinyirie wega waku andu agikomba mehande na aria makwirirwo na aria arwaru makuone tukinyirie wega waku mwathani aria tuhunjagia tukinyirie wega waku tukinyirie wega waku ngai witu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngoro citu ri kuhuna ni ihunitio muno ni undu wa moritu maria mekuo muthamaki mwega tukinyirie wega waku ni twakwihoka thakame ya muruguo twarĩrĩrie na guoko gwaku gũtũnyitĩrĩre ni twanyitanĩra Holy Communion gĩathĩ kana Holy Communion kĩheaga andũ hinya tũgĩe hinya tũhote gũtobora mweri ũyũ na mĩeri ĩrĩa ĩ mbere itũ mũthenya ũmũthĩ rĩ mũthuri wothe wĩna kĩeha nĩ gũkuĩrwo rĩ mũmĩrĩrie athuri aa makuĩrĩirwo nĩ atumia ao athuri aa makuĩrĩirwo nĩ ciana nĩ aciari ao mũmĩrĩrie aya makuĩrĩirwo nĩ ciana ciao matirĩre gĩthithi athuri arĩa matakũĩ makũmenye athuri arĩa morire makĩũranwo na ngai na nĩ mamũĩ tene mateithie kũmũcokerera athuri arĩa mohirwo njera na mehia matekĩte matirĩre gĩthithi thini ũrĩtha athuri arĩa matũraga igoti-inĩ kĩhoto kĩao gĩkahihinywo matirĩre gĩthithi twakũhoya athuri arĩa arwaru mĩciĩ na mathibitarĩ ũgĩka manene makenie tirĩra athuri gĩthithi no momĩrĩrie wĩ ngai mũnene oya ngatho citũ nĩ tondũ nĩ ũrĩtha na kĩrĩa wombire rĩtwa-inĩ itheru rĩa Kristo twahoya na twacokia ngatho ithuothe tuge Amen and amen. Tohoya twĩtĩkĩtie mwathani ũtũigue. Mwathani nĩ twagũthaitha ũtũigue na rĩtwa rĩa ithe na rĩa mwana na rĩa mwa mũtheru nĩ gũtuĩke guo. Harĩ othe mwatambũrũkia guoko kũrathima athuri, Ngai aromũrĩha kĩndũ na kĩngĩ. Tondũ giving is a revelation. Kũruta nĩ ũguũrio arĩa moĩ Ngai nĩ arĩhaga. Rwĩmbo rĩu no tũkũrũigua twarĩkia mohoro ma thaa ithatũ. Rekei tũrĩkie kũrĩha bills. Njĩtagwo Evangelist Lucy Wangũnjiri.
1: Ũgwo ithe wa mbogonga nĩ maraingĩrire kwa Illuminati. Kũngĩhoteka atĩa rĩrĩa thitima ciorokwo itigagũire oni?
2: Kaĩ ũrĩ thutha atĩa? Ithe ti cora aragũrire?
1: Hii, cora ya ngiri mĩrongo. Akahota kwĩgũrĩra atĩa? Aca we.
2: Eni, aragũrire gwa Soko Faster. Aramĩgũra ciringi 35.
3: Maũndũ gũkũ gwa Soko Faster magĩrĩte kwagĩra. No ũgũre solar, sofa set na gĩtanda, nduthi, smart TV, smartphone, kuka, shopping voucher, itangiri ya maĩ, ng'ombe ya gredi, car wash machine, woofer na indo ingĩ nyingĩ. Ũrahihinya *420#. Ũrĩngĩhihinya *420#. Ũcagũre kĩrĩa ũkwenda, wĩkĩre thogora wa thĩ mũno ũrĩa ũngĩenda kũgũra. Ũndũ wa mwanya nĩ atĩ, kũbidi nĩ gatagatĩ ga ciringi 20 nginya ciringi 99 tu. O ũrĩa ũrabid maita maingĩ, noguo ũrehe mweke wa gũkorwo na the lowest unique bid.

0: sub-county ya ithano ni makoretwo matekuona mabataro kana matekuhingirio maundu mao uria kwagereire kuringana na kiria mekiraga nyungu ini yo ya kau ndu makinya ndu makiona tondu katiba ni metekeretio kwetia motungata mao ge katiba makuhiririe nikio maronire atekemetie county igu motungata makuhiririe
1: ahuri biacara ya maugite uingi wa ndu aria maikaragira matura ma gicigo bunge kia Ruiru Juja Thika hamwe na Gatundu cieri ni muiganu kuringana na watho gukorwo igituika county kiumbe.
2: In the petition we have indicated the population density of the entire county. We have also highlighted issues that were there pertaining historical injustice, pertaining the fact that Thika was a district before independence and as independence. We want the return of the former larger Thika district and comprising of Gatundu North, Gatundu South, Thika, Juja and Ruiru.
1: Oho marauga matikoretwo makiamukira tafarira ile ibati gukorwo ikimakinyera kuringana na magoti maria makoragwo makiunganio miene iyo
3: Thika sub county na county cigithano nyitanĩtie iria tũreretuĩka kauntĩ-rĩ twarora ũhoro wa mbeca iria tũgenerataga gwĩ Kiambu county nĩ tũrauga nĩ ithuĩ tũgenerataga iria nyingĩ
4: population itũ-rĩ we are at 1.4 billion no mwena wa Kiambu-rĩ tũkũmatigana 800,000 nĩ kuga atĩrĩrĩ o rĩu nĩ megũkorwo mena ũhoti wa kwĩyarĩrĩria harĩa mbere
1: ningĩ nĩ mareganĩte na mũhuhu ũrĩa ũkoretwo ũgĩtheremio wa atĩ kũrĩ na ateti arĩa makoretwo magĩtindĩkĩrĩria kwahũranio makiuga nĩ mĩhang'o mambĩrĩirie mwaka wa 2020 na ithatu
0: na mĩtaratara ĩrĩa ĩrũmagĩrĩrwo na nĩo tũkĩrũmĩrĩire mambĩrĩirie tene tokinya tũkĩoya signature koguo rĩ o hĩndĩ nokuo tũmwe twagĩtũmĩre
1: kameme kau ka Mũingĩ Thika njĩtagwo Rose wa Mwangi.
5: Na rĩrĩ thĩ yothe gĩkũngũĩra mũthĩ wa gũtĩa na gũkũngũĩra maithe ya ciana na itemi rĩrĩa matemaga harĩ kũgacĩrithia mĩciĩ na gũkũria bũrũri athuri aingĩ merĩkanĩte gũkorwo magũmĩirwo nĩ moritũ ma kĩmeciria na angĩ kũrika ũnyui-inĩ wa njohi na ndawa cia kũhũgũia thutha wa gũtirikwo ta ũrĩa Mathew Ndung'u aratũtirihĩra.
6: Igogona-inĩ rĩa kũrugũria ibuku rĩa ũhoti wa mwana wa kahĩĩ kuma gĩtaro-inĩ kĩa Afrika rĩrĩa rĩandĩkĩtwo nĩ mũthikabu wa kanitha wa Goa David Thagana nĩ rĩũkumbũkĩte arũme aingĩ no mbu marathanda thutha wa gũtirikwo nĩ thĩ.
7: Ona twarekereria mwana wa kahĩĩ tũmũrekererie maũndũ ma gũthiĩ mahĩtanĩte bamĩrĩ-inĩ, mahĩtane kanitha-inĩ, mahĩtane itũũra-inĩ, mahĩtane bũrũri-inĩ. Koguo tũgĩkũngũĩra mũthenya wa Father's Day, rekei tũtue itua atĩ nĩ tũgũsupport mwana wa kahĩĩ nĩ getha ahote kũovercome obstacles ciothe na build resilience amenye atĩ moritũ nĩ mahotanagwo na mũndũ agathikinya kũrĩa ndaga ũkinya.
6: Anyiti itemi makĩnjĩra kĩhumo kĩa mathĩna marĩa matũmĩte arũme aingĩ kũrĩka irima-inĩ rĩa kwĩmena, gũthinĩkanio na kũhũthio na thengia ũhoti wao wa gũtongoria mĩciĩ na bũrũri.
7: Andũ arĩa thirikari especially matukũ macio ma kabere ciagĩire na affirmative action ũhoro-inĩ wa kairĩtu, maũndũ mothe magĩtuĩka nĩ magũkĩria kana makũhe hinya mwana wa kairĩtu. Rĩu andũ othe makĩrorio ũteithio wao na kũũmĩrĩria mwana wa kairĩtu, mwana wa kahĩĩ akĩhinyĩrĩrio agĩcoka thĩ mũno. Rĩu mwana wa kahĩĩ agĩkora arĩ thĩna-inĩ.
8: Boy child nĩ agũmĩirwo nĩ mũrimũ wa meciria tondũ arũme nĩ maiguaga marĩ aika thĩiniĩ wa society. Ũkonaga athuri aingĩ ona nĩo maroka in counseling sessions gũkĩra atumia.
6: Kũringana na Professor George Maina, mũtaarani turubena wa kabana mũthika Phyllis Githaiga, ihinda nĩ ikinya arũme maheo hinya nĩguo gũcokia ithenya rĩao rĩa ũtongoria.
8: Rĩu nĩkĩo aingĩ maroka mehithĩte thĩiniĩ wa counseling office tondũ nĩ maraigua atĩrĩrĩ, nĩ aika, nĩ matiganĩirio. Gũtirĩ mũndũ ũkoragwo na bata na boy child.
9: Na wa kahĩĩ ombirwe mũtongoria na tũngĩmenya ũguo no tũhote kũruta ũtongoria ũrĩ thĩiniĩ wa ciana cia tũhĩĩ twitũ handũ ha kũmarekereria more na maingĩre thĩiniĩ wa maũndũ marĩa matagĩrĩire ta ndawa cia kũrebia. Nĩ tuonete ciana nyingĩ cia tũhĩĩ igĩkua nĩ tondũ wa ndawa cia kũrebia, igĩthira nĩ tondũ wa influence kana kũrikurutwo ikundi-inĩ itagĩrĩire. Twĩna rũciũ tũngĩ empower mwana wa kahĩĩ nĩ getha ahote ku overcome pressure iria irĩ thĩiniĩ wa society.
10: Ita ciana cia kahĩĩ kwĩna mathĩna maingĩ mũno maratũkora. Mathĩna maya maroka rĩ tũthiĩ kũmaka mũno na ningĩ ona society rĩ tũtige gwĩkĩrĩra girl child hĩndĩ ciothe atĩ o kaũndũ kanini girl child. Tondũ no ngĩthiĩ ũkore andũ hena conflict between ya boy child na girl child rĩ wonaga maita maingĩ girl child nĩ aratuĩka favored. Rĩu nĩ nguga atĩrĩrĩ andũ magerie kũempower even the boy child.
6: Handũ-inĩ ha Kameme FM ĩtagwo Mathew Ndung'u wa Mbugua.
5: Nĩ mũthia wa mohoro ma thaa ithatũ, mohoro mangĩ nĩ ikĩgera thaa ithano. Njĩtagwo Njoku wa Cira.
11: Ũma wĩigĩrĩrĩku no shaba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka Mũingĩ
12: warehirwo nĩ CKL Africa. makiria mame ya kaigana rimwe CKL ekoreto ekinyitirira arimi niguo kugacirithia urimi wao wa mahiu ore na Maclick Super Diamond VXPC na Kuba Kula Advanced o murimi ni alirekagirira umithio munene na production ya iguru ya iria CKL doing more with you
11: o muthenya wa Sunday kameme kayuka muige tukuihuragira itari ya moyo Lucy Wagoje
13: itahari ya moyo
14: adu makahonoka adu magetekia gayoyo
15: Wagojiri wewa kerathimo wewa mwana arotura wewa

0: ene waita
1: na kinya riu noe kurugamia
0: na no nginya thaici no nginya marirugama
1: kinya gikomba
0: ona guothe
1: kinya kuria kwina ruo
0: ona bururi witu
1: no
0: ndu maria meku no marirugama
1: na ruo rwimbo rwaku ruria ruinaga ndidaga haha ngihura kinya mundu wanjuragia kari ki uheaga
0: ume
1: gutiri kindu ri wa ni na njiriga gukuona ri
0: ugwe ya
1: but the song when

0: Alright, kathana kia moisha na kia mwithi yanga tafadra kwa ya digi dhaki kwa shuri batu ginyo shida weka mbani nyanya mitabuni ya kameme kayo kameje nye getu anko John wa hienyo Kamata Records Oh yes, he's the king of remixes. Oh yes, mugwanja na kikumina mugwanja mitabuni ya kameme ni gado shia mwanya kitha ya kia mwishoni tukeko gwira wa fathers mudhenya wa umode onda ke konda ikarika tutikira tendu wako tunu kinegire modu mega shopping akika giri mirogo itatu hari *292# *292# no ido shiki shionde irioho bino wadho kweno ya kameme *292#. Oh yes. Aoneho kuingira mikulida kiria wilida gali ya nabei edhe mono ya gata gata gata shirigi mirogo ere ginya shirigi mirogo etanda tu hemo dutoko to holuradhi mwetaguo Peter Mwangi Jehia kumakule mwena wanyo Diana Ivasha atu ilano ya kineko gara geti ya tuido tuiga nona anone ekoro agolida TV yake na egolida shirigi mirogo enana idhano agali yo maita matato peke yake egolida TV 45 shillings oh yes unaweno egolida kiria wilida gali ya nabei ya gata gata gata shirigi mirogo ere o ginya shirigi mirogo etanda tu hinya star 292# *292# wegolida kira wedi dagiria na bei ethi mu no
1: Jehova niwe murithi wakwa ndire kindu ingiaga atumaga njarahe urithio ini uri nyeki nduru andongoragia maini mari na uhuruko ni aliokagia ngoro yakwa akandongoragia njira ini cia uthingu ni undu ari twari yake ona ingituika ni ndirahungurira mukuru ini uri ndumata ya gikuo ndire ugwati ngĩtigĩra nĩ gũkorwo ũrĩ hamwe na niĩ thiarĩ waku na mũthĩgi waku nĩ cihoreragia nĩguo gwĩkĩra Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa ta rũgambirwa thimũ yaku hihinya *860*380#
2: tarĩki mĩrongo ĩrĩ na ithatũ tarĩki mĩrongo ĩrĩ na inya na mĩrongo ĩrĩ na ithano June kambuni ya Pwani Oil na Kameme Kayo ka mũingĩ nĩ tũgacera matũũra ma Ol Karau kũnyitanĩra na arĩmi arĩa maigaga ng'ombe cia iria nĩ tũgoka gũkuonia njĩra njega ya gũkama ũkĩhũthĩra maguta ma sour milk and jelly marĩa makoragwo marĩ soft na matigagĩra atĩ ng'ombe yaku nĩ ĩrakamĩka na njĩra njega ũũ atĩ ndĩhithaga iria oho Pwani Oil nĩ makũreheire supplement ta Ama Energy supplement ĩrĩa ĩteithagĩrĩria ng'ombe yaku ĩkagĩa na hinya wa mwĩrĩ na kwoguo ĩkongerera production
3: ihinda rĩa kwĩyaka na gwĩkũria na nĩkĩo ndikĩo marakũrehera anniversary offers magĩkũngũĩra mĩaka 40 ya gũcenjia mĩtũrĩre kũgerera wendia wa ng'ũndũ na thogora mũbacĩrĩre kũmenya maingĩ megiĩ ndikĩo nĩ tũkĩarahũka na gatonyo wa mbũgua na coconut mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ
4: nĩ thaa 7 na ndagĩka 19
5: mathaa ũkĩmenyithio nĩ wezesha biacara na Absa Bank ndũgetĩkĩre gũkwama nĩ ũndũ wa kwaga mbeca cia kwandandũra biacara yaku wezesha biacara na Absa Business Banking ũtungata ũrĩa ũratigĩrĩra atĩ we mũhũri wa biacara nĩ wamũkĩra asset financing gũkũhotithia kũgũra indo iria bataire wĩra-inĩ waku indo ta ngari cia gũkuua mĩrigo tũragita twa kũrĩma ona macini cia kũhũthĩka factory-inĩ yaku cerera rũhonge rwa Absa rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie waranĩria na ataaramu na wamũkĩre motaro megiĩ asset financing Absa your story matters mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka Absa Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.

0: Christopher.
1: Nĩwe ũcio.
0: Kũhana atĩa rĩu?
1: Nĩkwega mũno.
0: Ũrĩ ũkuwega mũndũ wakwa?
1: Ĩrĩ ũkuwega.
0: Ĩĩ.
1: Ĩĩ.
0: Niĩ njĩtagwo Gathukĩ mũno, twĩna DJJ.
1: Ĩĩ.
0: Ndĩrona no wagũra kĩndũ harĩa ha thoko ya Kameme ya Soko Mũrwa.
1: Ĩĩ, nĩngũigĩrĩ ndawa.
0: Wagũra kĩ?
1: Ngũigĩrĩire fees.
0: Ũkũigĩrĩire school fees?
1: Ĩĩ, ya 30,000.
0: Ya ngiri 30?
1: Ĩĩ.
0: Ciĩ thimũ-inĩ nĩ ũtũmĩirwo?
1: Nĩ hĩndĩ ciaingĩrwo.
0: Nĩ hĩndĩ ciaingĩrwo oro rĩu?
1: Ĩĩ.
0: Nĩ ciaku. Nĩ ngiri 30. Yatumwe school fees e shopping no grithate treka school fees troha athuri tondu athuri mena mathina maingi mahinyiririo pio pio pio ni school fees troha athuri grithate na tukahe athuri shopping ya grithate ni star 292 hash sms ni 20014 sms ni 20014 edimo Kameme, hello.
2: Hello Kameme,
0: ni ati awe mwega?
2: Ni mwega sio nyo we bayo
0: idwe twe thayo.
2: Ora no kongo ya ndure wa jere tago kaga gakiwa.
0: Ore wa guciarire?
2: Na kidera.
0: Aha.
2: Ine ndere ta kokugura mo ya tsava bde.
0: Na ni ari na riri. No igu atari na mami ungi.
2: Ah sa sa.
0: Na wake gwa mathafu. Kinoti. Hello Kameme.
3: Hello.
0: Uhoro waku?
3: Papa ya kuke.
0: Ye?
3: Niko bie.
0: Ei.
3: Atere
0: ore. Eh.
3: Nie da
0: gipana. Ta wo droigwe ka droigwe ka.
3: Dagei. Dagei
0: ta. Eh. Eh.
3: Ekinapo.
0: Oi, dimo yaku, eh?
3: Akuma karana.
0: Ati agaciara tuhatha dinanyita. Haya, 0702 tore kie ni getha ithari ri ngitwambiria ndagitari kuma thaa 10:30 uguo. Catherine wa Johi. Guria namba yake ni 0719222700. Muragie ciuria ni gethoka twambiria tuthiete ihenya ihenya tafadhali.